entang chakpa ngati sakafati krims kun ngatang sharbana chung kunis ka chuk slastrung looks basi jak panyan chess in ya do cham shik khakchen in de khatu speak anga jen tang sak pas pereric fruit chuget del yapna shehnaz fatimi kana drug abuse awareness skorla en tang sak pas pereric fruit chuget kasata program pula gozupet nyan khan kun krims zerna ya ga langate culture zeritang du gar yasri chik in nakato ya ga yul chik in nakato rangi sheshik inang rang ngatang chi nakato ngati sakafati sheshes inang ngati krims kunis ngatang sheshes inang nika region chi in naga yul chik in nakato rang na rangi lokso lokso krims region ches in ya dian nungate zer nakato lokso lokso skat yong ches in ya dian nyambo krims ya lokso lokso rgaston kunzerna ya malla khong mayot pir yalar yala jak kunzerna festival zerna ya ode yuli khonang lokso kharchi yongches inang zan yongches inang te tsoxla de yuli ngatanga hlu zerna yongches in yashtes zerna ya goslak gonzo zerna ya rangi ikhlaq zerna kato ya dukzolangzo zerna kato dyun gangma lokso lokso yongches inang dyun sakanga this culture dishes in zuk ni di culture pus ngati sakafati krimsunis ngatanga ngati ngatanga shestang chas in zuk di culture pyana di yul pyana kho in zuk zere dare si tus pyanu ngatel tetna ngatanga taxpayo tang modern zamana inang namza inang dare ngatanga globalization chestrolika technology jak pajak yargyas yongmi strolika ngatang suna suna thutyo tang ga yul chik dare dena technology ingatanga strolika thutiyotang miul gang pyangnuk cham shirgyastri tutna ka todon saksuna suyam bu thutiyotang ni de strolika ngatanga ga duniya ti kuna chiang nukru chi yang nuk dukse yang duniya chi gi yang yul chi gi ngatanga de kriyan nang na ga zok scream shi duk zere don ngatanga dare dena technology zariye ka ngati lakpyan nu yot khani mobile kunika phone kunika ngatanga thong ma chetang dia strol chet ki ngates khungi culture po yang yul chi gi culture po phese sang ngates ngates der na ka to western culture po ngates khimo ngati mithe anuk kolen yotang ni ngate zerna ka to di technology dor po ya technology namza globalization po ngatanga argyala ngatanga positive lam chigang in amma duna yambu yambu ngati yuli krims ka to store na ka to du ngatanga sak basik chogo ngatanga di negative effect chig injere zer bachenduk dris troli ka ngatanga chi chenyo tin zer na ka to ngatanga chogo masalik dun layon yo tin suk ngati local culture po kulya kulya storen chenyo tin suk de ahmiyat po zer na de khakchan po zer na ngatanga jak bajak nginche chen store chen yo te in suk dare face sang sharba na chung konis western fashion po ya khungi zerjok spok hoi koljok spok hoi gonzo dyun gangma chesena khimo ngate zerna don lika ngates ehmiyat tangse don ngatar demo chore goninu te insuk ya khungi traditions kun ngates khungi creams kun ngates ngati mithya no kolenyo te insuk ngati local ngati sakafat po yotang ngati creams yotang ngati gonzo yotang ngati dulzo yotang ya ngati tehwar kun yotang rgaston kun yotang da chokhla ngati zan kunyotang dun sakngatanga old fashioned ya snapasita na dare si tus pian nuk dun chiba se dulches in zerbi ngatanga te tsok sambek yong mathongen yote insuk ni di trend pokato dia tsok la dulen ka to lusna ngati face sang ngatang tax pa watang ngati ladakhi culture ladakhi creams pokorang ya puri gi creams zerna ya ngati ladakhi region pian nuk cham shikr gyalar yala rdemor demo creams kunyotang dyun gangma ngatanga storage hen yote insuk yang ngatanga ngatir gyap na yong mai rikyutun la di krims piang nuk chiyot pinzere khunga sirif shogbu niang nuk ya rugrums ka tuyang nuk mene ngatangar takspa chachas menzuk. Ni de ming nang sak basik ngatanga khakchan pudyana song se inzuk ki ngatang sharba na chung kun dun labing se ngati sakafati krims kun ngates rgyala base shcho se jakchas ya ngatang donika dulchas po. Local culture khorang chi ajastes injer na ka to ga ngas chisna ru sanga region chi in na yul chi in na yash chi chok chi in na ka to de chi chok spe khuri gonzui gong chas in khuri cream shi ong chas in khuri lokso nga tanga skat

shiung jas in ngate space la zerna ngati ladakhi ngati zinle anu ngate state na kato kargil khoranga lokso lokso malsa kunya anu ngatanga skat po ngatanga ya six sun zerna ngati skati don ngatanga lokso lokso thong jas inang ngatang dikana dingosi ngate site pe anu chana kato ya ngate ngati karse area zere suru region zetang dia anu chana ngatanga skat po ngatanga dia anu bulik lokso resources in ya dekana ngatang geni side la chana ka to ya ngatang geni kana wakha jere gen choks pani ka chana deng nu ga ngatang at six kun jer naskat kun ngatang lokso thong ja jinang ni du gang ma ngatang ati ngati gonzo dugzo skat jer na dun gang ma ngatang lokso lokso i gotang ya khunti de region piano khunti Luyon chess in, Rian Luyon chess in, ya Gon chess yon chess in Natan Taxpotans Nasingati, Goslak Kultana at Isakafati, Krimsi Goslak Kultana Kato, Natis Sulmazerna, Yang Atis Natan Tong Machetang Chiot Pinzere, Yadiatsoxla Festival Conjessing at Tetna, Mamani Zerna, Loser Zerna. Mindo yaspa zerna dun gangma ngati saqafati culture kun inang yadiat soxla kunti handicrafts rigang yong ches in ngati lakpikashchu ngati bal zerna ya ngati lachas zerna ya ngati chi yong ches menang dun gangma ngati culture zerches in local culture zerches in di culture kun sirf ngatang hiang smo chachuk pimingnang men suki dun ngatanga ngati Real raps postrung miming nangati dun layot kani ata ponchiot pinzuk zere kongi knowledge pokongi elum kun konga cham shikta jurba yot pin don gang me ngates dun lakhong se don stand mingati dun so khorang dungati local culture poinsuk ga culture si in nakato ngatanga riala yongchas insuk don yanu ngatanga ikhlaq na nyambung atang family values tun gang mga tang nyambung nyambung ati local culture post sabin chachas insu local culture post dare ngatang sirif rang na rang hiyang shek chamin ya ngatang sirif ngati izzati ming ng local culture chamin ma amma dius ngatang dare serhiyang span tourism polik sina yaryas chenu ti insu tiana ngati local crimes kunis ni sharbana chung kuni ga tsuks la role chi won chas in ngati local culture postrung looks we ming nazar nakato ngatang sa artax pa tanga society chi in nagash chi tsuks yang in nakato de jawan kun sharbana chung kun sabse strachan sabse khuchan mimang suninang ni khungi laktuk dare ngati state nakato technology yo technology na yambu yambu khonga shes po yotang ni ti youth kunis ti sharbana chung kunis khunti local culture post through looks pe dare lake sinar gyala ngatanga platform kunjerna malsan thopsyo tang dena social media ka dare ngatanga ngati culture po duniyat lastan ma nyanchasyo tang sagwas isnal la ngati zerbi spirao khorang ngati skat po khorang gala ngates mother tang jas inang du strong looks baches po lake sina khakchan in ga ngati spirao ka to ngate skol bat na ya ga ngati mother tang in na ka to purgi in na balti in na shina in na ka to dun ngati local creams kun inang ni du ngate shikma shikpa ngati skat po ngati sperao urtemu base lop shukse ngati nang kunyang nu kolchas ngatang suna su spera tang zena ngati skat po kolchas po leksina khakchan incha zerbana ngati skat po jak pa jak storen chenyo tang ngati western culture ose ya ngate english urdu dun man khe kole ngati skat po jak pa jak jete chenyo tang dare si sunse sunse phun la dare si generation un largyu tun la ngati skat po yung en metang ni du ngate ga yul chikin na ka to khuri skat pika nga tang artak swa cha chas inang ni mother tongue stung chas po lake sina khakchan in so diana tsoks la nga tang sharbana chun kun la du khakchan in so king nga ti festival kun nga ti rgaston kun nga ti jak kun nga te spes la zir na ka to losar zire mamani zire mindor yaspa zire yang nga tang artak swa o tang nga ti culture piang nga ti diri kargi likshim suniang nuk nga tanga matam yot muharram zerna ya ramazan zerna yar gelar gelar jak kun yon ches inang diun gang ma ngate strung se jak se ngate dun mal la khong ches polek sina khakcha nin so dius ngata nga suna suyam bo thut looks por gelar cho ches yang ngati sak cham se greek se duk ches po os ngati du ngate sprin sel ches in so yang de tsuxla ngate zerna ka to ngati local artist kun yotang

0: Miriam Vivica, acest Akashvani Kargili Kanazirinut was put to Suturdun Sonsu, Kasata, Program Yan Masat, Science Magazine, Program for Chicken Point Tahira Banu, Program Producer Gulzar Hussein.
1: Assalamu alaikum Julie program science jibasle khure nga to hirabano yang respati genti dunla lepsiot diang ma jaga diang tangar ga juksiot na nan met chan me druga musen mo nyambo juksi dokto yele rin mo che program asna ga jakhan yang tar tax payot program astrolika phromatic topic unika chorta banduk pat diring singi goma topic payotang science of sleep yani ngitis korla der gyabna artificial intelligence in daily life yani ai ngati jakhzari mit chanu ga chukshi basi ai ngati jakhzari mit anuk fan khek pe niyo diskorla sajjat sarikana obigang lepchu chain kasata ngi goma topic pe yotang science of sleepika diring as de tsoks mozik chi kaspera tang me frolux ba chain gao ngati jakhzeri mitse sihat yaddash zehni sukun dona ngati dukzo langzo sarika dius asar ba chetang diring singi topic pe yotang science of sleep yani ngi tiskorla Nit khodawande alami shazde basiyot pi chogo niyama chik insuk. Nit sirif ngatir goy fila aram chikza mensuk balki diyu chogo sman chik insuk ngatir goy fila. Nit sirif ngati wak zaya ba chikza mensuk balki chacha inmi biological lazwe gang insuk. Tir go lazan na chu ngati mitse fila tsam chik chacha inang diana zoa nit ngatir go na demare fila mana zaruri insuk. Scientist suni zerba chendu ki nit tangmi wak sunyangno ngati body yang yani ngati rgwe yang aram za men ma amma ngati demak pyang ngati demak pungi tang mi time pika kafi active lus pa chuk dona diang cha cha in mil la zu ka to mal la khyo ma cha chuk gastrolika ngata ngati si ngatang si hatman productive dona emotionally ngatang barabar lus pa chuk jaktang ngate san langi tang chana ngati bodies kudrati gadi yani time chigil zadul ba cha chu ga wazar ba chu seredikin rams re di gadi sirep odna thubi thuba response ba cha chu ni ngatang nam sang ni mar ga sir gap na ngati body ang nok ngati go anuk de chu hormone chig release cha chu ga wa melatonin zere zer ba chu gas ngati body wa signal tang ma chu ki ngat dare sham sung sin dare ngi tang mi time sung sin zere ni ngi ma ngi mes brel pu phok pa na ngati body ang di hormone pu release cha ngyun che cha chu gastrolika ngatang ngit miyo ma chu do na ngatang ngi ma fresh lus pa chu ngi tang mi wak sun yang ngati ildat pe anuk ngati demak pusde chuks la zu kata ba chu gang nu ngati ngati demak pe cham chik information yod na dyun jam ba cha dyun chirchan chu cha

0: ना का चुक्स ngati gwa ngati ngata mir go spi information ka tyod na dyun phing se phang ma chuk do na yang so ma shes cha bi fi yang so ma learning if la dyus jagar chu chu nit ngati physical health fi la cha cha cha men chuk balki ngati pura body fi la zaruri in chuk ngati physical health yang de chuk hormone ka to release cha chu gas base ngati body muscle na tissue sun la mara ma cha chu de fi la ngati phubas bi sun yani chuk ske spi phun do na ngati teenager ager sun la ngit man cha cha in chuk cha zar na khoi body part sak di chan na chuk kulta ni nyong chin yani khonga chuk khoi body and development chin nyong chin dyana na chuk adult sunang adults sa fi la ngit man zaruri in chuk nit mitang chasping atang chi chi noksan yo dia ngit kam len chasping atang chi chi noksan yo zerna nga ti scientist ni zerba chen du ki ga insan chi is ngit kam len na ya ngit tang ma zer na mana hat se zyada mitang cha balki ek time chi fix yo tin zuk u di hesab chi nga tes ngit tang cha ni ngit mitang chas ba se nga tang chi cha chin chuni zerba na nga tang sirip nga tang nga tang al cha men zuk balki nga ti ya dash pong kamzor cha chen zere nga ti zeren duk chal chal ba khan diana chong ati concentration pu ngata kam cha cha in suk diana chong ata zehni dabao cha cha ngata sukun mi cha cha diana chuga singing izer mui khatra cha chin suk diana chong ata mota pa chi yani brombo chi jixmo cha cha in zire zirin do diana chong ati rgo pi immune system yani ngati quwate mudafia tikang asar tang ma cha chen suk agar ngate thik basing it malen na khato research mutabiq ngates thik basing it matang na du zirin do ki ngatang ngates de hesab galti ba chain bal ngate ngatang insani de hesab galti ba chain chu ki ek insan chi gis na sha bas yod na cham chi galti be na udit galti ba chain zire zirin do du research hesab ka zirin chu ni sens dan ni mutabiq ngates manang ni mararang chan pungi tang sin ni mararang nit mitang cha bal ki ek fix time chu tin chu ya khu zer ba chin do ki chuks kes pi phul la chuks kes pi phubas bi sul la yani 0 to 3 sal zarna ya 2 sal zarna di phrun la 14 ghante kana 17 ghanta sakpe ngi tang mar go shain chuk jak tang dana chuga school la che phrun ni phila ghantar gui kana chuk shik sakpe yani ya ghantar gu ya chuk shik di hesab ngi tlen mar go shain chuk dana chuga no jawan un la ghanta rgya tikana chu sakpe ngi tang ma zaruri in chuk dana chuga baliq sun syot pi mimang sun la ghantar dun yar gu sakpe ngi tang mar go shain chuk dona chuks la ngati chimin la ngati umur rasida sun syot pi min la ngati tang jagzeri 7 ghanta ya 8 ghanta ngi tang ma cha cha in jere nga ti chal chal ba khanu ni zer ba chi do cha na ngas ni spira di ka jagse akashwani kargil studio nok ai score la yani artificial intelligence sis nga ti jagzeri mi chi anu nga ta ga chuk shik fan khek tang ni di score la master sajjad ali kana spira rik lep chupi phraluk spit
1: akashwani kargil sanga bin yuthan nga ti rinchan sharma sun cha gangma ngas juna salam chuchuget diringi ngati fespa science magazine program pengnuk artificial intelligence in daily life ngati jagzeri misanuk artificial intelligence chams chikhagu jarchaspeka ngates rinchan ngati akashwani kargil snama ben yut khan sarma chun chen la hagori project pe ngates phraluk bacha be che jarna jagzeri misanuk daringa tanga lazum mu yut gane nok ngates ngati khyut na ngati kyatpa na dun na nyambu nyambu ngates artificial intelligence kana phantoks mana momol ne nyut ta ngates spara ta na kato snal la lo khachik dun la ngates artificial intelligence ka la ngate urdi ka masnui zahanat jena zar batang du ngatanga science fiction film dik ya shogbun sapang ngatanga limited lusyu pin mehdud lusyu pin chana dang deringi tuspeno ngati jagzeri mesen nu ngatel tana ka to ngates koljok sengchong mot pi chalak mungmu gane nu ngata artificial intelligence dress mana mungmu ngata thong ma chetang phesasang ngati enna ngone nu ngates koljok sengchong nu yut pi ngati mobile phone un gan ngati charmi kana tang sa chunje sakpe lakpa ne nu ngata nga koljok sang nu thong ma chacha sin ngati nangone nu ngati office ne nu koljok sengchong nu yut pi de computer un ngatang ngamai kana tang se fitok sakpa besbin drulen dupin ati gadi ne nu ngatang ga ngati deluxe shmang che chana ka to nga tanga champa yamek chana ka to ngates chalin cha yot pe pe de deluxe khangune anuk hospital une anuk nga tanga pener go sha sung se pene fing cha sung se

pene tskangcha song se ngatanga chargo song mi ode bengune nu ngatal tana ga to ngate shel cha bi phia shes len mi phia ngatanga chap khangune nu chana ka to ta du min ma ngati nang na un chapa dari di tu sweng nu rinchan sna ba khanun ngatal tana ga to the artificial intelligence pu malsimal ngatanga thung ma cha cha sin ngating una mane nyun khemet pa mimang sirsi shinga tang thong jasmin gan na nga tanga artificial intelligence kol jo si zo staw tax pa metang nga tanga di sambau myung mor go she sen dere nga tanga artificial intelligence kana thagring jo jere artificial intelligence nga tanga use met jere artificial intelligence system sen nga ta phantok stang ni jere dum ga me skor pa dare di tus pa nok nga tanga shese mashes pa ngatanga free ka natang sa sarma sakpa hagore ngatanga leben chut in na ngatanga deringi program pe anungate phralux bachabet artificial intelligence lokso lungo ne anu tsanse ke di ta ngatanga inqalab ri yong se jarchas pu dyus bas ngatanga fankherik thoba che jarchas pu ta ngate stana ka to di artificial intelligence ngatanga singin so chans pera chik chik di artificial intelligence pe anung ngatang am insanu na tsoxla mimangs na tsoxla sambatang mayot pi sabayot pi shmangun sa halbayot pi ngatanga rai malseka ga shmang chigin na duni fesla bayot pi gazati spere gazate shmang chigin na dun sa chut pi di kyutun gangma atiltana ka to artificial intelligence nu ngatanga thopchasin di zostau ngatanga lagir se sang karot se sang nu di artificial intelligence pus ngatanga chiba chinjer na ka to hagun sa gangma ngatanga chalchal se dun sagbar nu khtax pa ba se duni ngatanga conclusion bi khong sangati dun latang chasin yang dun tus na nyam bo yam bo kuri lasun sa argal ba zuste ka ba se ka za ter kabla shik ngatanga mimang si skill yang nu lus na ka to der kabla sun ga mang ata falte ba pi fralux bo ngatanga artificial intelligence ba chasin ta yong ngatel tana ka to di artificial intelligence pus ngati jagziri miseng nu ga ga mal sachin nu ngatanga rocks benyot ga ga mal sachin nu ngatanga shten benchuyot nga tanga zgratsa lenchuyot zir naka to goma sparao nga tanga nga te dun lang spara tanga sang nga ti smartphone unsa gan sak nga tanga charmi ka nga tanga sab shusak gangmi lakpa nga nga tanga kure thongcha sin chana dyuni nga ta kol jok bacha sin di phun nun nga te spetsa na dari di tuspe nga talta naka to snan lana nga tanga keyboard ut khani nga tanga phun juyo tso dari motpo nga tanga android typing nga tanga phun sa nga ti lakpa nga yotang chana dyuni nga te spetsa na desana nga te shibachin nga ti rdong postane face direction gala nga te zirata nga ti rdong postane rdiyapo na nga ti rdong po thongma na deka khos ngozin bacha sin ngi malik po dyu inso zirata deka na ode log pong atang besu yung chasin ng yadumin ma ng atang asperi sawal istrolika ng atang gazate question jibana ka to ode sawal unik khos jawab ng atang chasin gazate kemrek ng atas open bana ka to dunia ng atang argyala nakshik niso khos tang chasin dun gangmi irgyaba ng atas tsal bana tana snanga bana ka to dun gangmi irgyaba ng atang masnui zahana zirna ka to artificial intelligence lasben yung chasin yara dumin ma ng atang google map motpo nga tanga snani tu sanu thong ma chhu nga tang ga thagjin se malsa cha nu nyam sme din me malsa cha nu nga tang best labing na ga to desra nga tanga lamir gyus me chas ba se lamis korpa hago me chas ba se nga tanga gyak gang me ke khilin chik nga tes deri duksi yot khani me mangas ka to a trin chik hago len en chik duni ga na lamis korpa taspa be chuk ga ka cha cha sin de ga na gar trang mosla nga tang cha chena yon mos da nga tang cha chena chan dyus nga tang thethom chik nga tir kil pen lu se chuk du min ma nga ta yang jiksmu chik chik ki anjan mi ka to nyam smit mi ka to kil langa ta disperanza ga ma ta ma nga ti security fia ek cho challenge sing nga ta jiksmi nga tal dan ma cha pin chana dare nga ta artificial intelligence pu yong ser gyap na yaranga dare google map pu on ba ser gyap na or du mo ba se khoz yarang gar ta se cha chin zer na ka to demal se ngor ta ba se yaranga cham meter er gyap na yarang trang trang ngoz da lok cha sin cham meter er gyap na yarang yon ngoz da lok cha sin rang malsau yarang cham kilometer yarang na thagrin zug zar chas bu dun gangma artificial intelligence yarang ar domo bas stane naksha ur chos e yeri dun pula tang chasin dumin ma yang ngatanga sing so chans para chik chik di artificial intelligence pus ngata online ngati chungleni long pe anu ngatanga gazati chalak ching ates nyochas inna ka to gazati chalak ching ates score pe anu tas pa ba chas inna di anu ngata art